0: Sangta mga shuku hano mana ni radio mapang tia komedi lira tumbana kelmi nung tuku ni sungten mensem sendung ang asitse. Iba sendung nung Reverend P. Longri Longchardan sensak semba ang asitse.
1: Iba ya All India Radio mukokchong tang ibang mapang nung Reverend P. Longri Longchar badan sensak semba kibat atsaka ang asitse pa. Sengamrawa tang tinzak panu talang kanya ker, asir iban kelami, yem chung maparan nung, tung tishilam akhiarupa takam ka, kangarang mazing ilia ka, mabang agat sabasui kangarang pelar, asir, tana ibas tinzak sem tinzaka, mezang pupanu yamai ka senang ner, nilanawa takam asir, ner kibung utsinungi tinzakar, na kungsa zang, kubal lukti nungsa tanaru, mesra tinzakaru, itamji tatsaka asitza, tang mabang labuk ser.
2: Ni lanoa mabang nung, shibu ka zak, asir ne ka mer, kandana jaja. U ning chang bangu tsumu ka muk tai, atsung changer kachang chenu. Daiba kanji tanasa jaja. Asir niji sungtaka yuwar, malang daba, ni mukukra, nage atsung tsa go tesa. Parnok tang siya liasa. Kana, madamir amakpa kana, maba miyaki, siya jamtsi, asir takam litatsi, training aki armiw dini, da jambidabar armiw wa, anukua samna da si, sungu liu dang siya li dang. Wala nungur tami, pu siya roar, imtakya nira dukatok. Anu, nidra da yung gamar, Kana uzi sanglang nung, azubung do lo ka nung, mi sanlokwa yuwar, sangkati mi takche, zika, ulurabu te changro, da arziya alirang. Imdaklir zidamungar tamaruwar, zaki mi jirim sabtakche. Kajiba, zikla mabang nung, iba mai mi tulu apu, da gadanga shidang. Uba, mi agi kau angaji samangalir, Da dendang ba dang lir, da ni bar nuk dang lang zi dang, kapu ni menir mera mayang wu. Asir, ya sir bu, ya may da sema no, na sena ji za gu, da shir bar nuk wadok. Ni, 1936 gamaso, gizi u nuk dabur bung wu, da zir ka da so. Di ma bur gibung ka nungi, gidi ribun bil wati, Kena, kibu wawa tang nung noktaksa, maungka agatsir, tanada si takam lir. Hallelujah, iba tau chi kungnungi da ni samang satar. Ni uzim tak, mission school nung, ki ka ka, ba ao, ni ao. Nabunga na abu tiyo nung tungtap, da zanga, umbangung yami school nung zangar, Yimbur Bible School nung Dimapur sa 1956 tua azang. Asir 1957 Ibrang Gichungi Baptitsa. Yimbur nungi 1959 alur 1962 Pipora nana nung Yashibukla kana Satyasa. Lai danur Dabura na Dachira samsutsa. Samjir terbungu Tanabuba samjir asam. Asir parnokwaja tana takam lir. Ni imburnung Sunday school de sayur gammana. Uziyimta yubi school nung de sayur mabatan ripa Sunday school superintendent. Kuyar master, child master da gamtanit inyak. Ibasilin umbangung kambaw naruku nung Sunday school de sayur gamka. Kuyar master kamana, child desayur kamka, dikun kamka, pastor kam smirtanet. Iba mabang, abam, isiway, uititi, asir tangalukti, dilatam nung, silam agiba, ajak agibo, tanam sirtanet dasi nung, tanakugo. Zangram sibay, niutang miyam, asir gagi nung ziyasilay, Sarasadam nakzagi nungita iba tamiyam tashi ajanga

0: niji su talan dilaba pe da changzak rungsan puchiba utia rakzak raktamba lernung chajara ge songo ya shir zbuk tak nungi buktat unuk mabang doli thuba nungi thanakar nabordam achak pe ki memba malungsan chalyas saga thana pe kin mas rungsam memba timba andia nungurthan takham dapar nakakin walunur chandi tapsatuko warno khodanga asunuk tangi mepa marutsa unuk mabang yenyen sirang lias saga thana taluk thamya kar tanga thapa achanga tantapa lier naga niji su mabaya kar juri miung dangbu mas aruk sensu miung lier anungji thana nabur tham achak tapungka nunglanger uchi tsungchi ula aduka salang dasangka masamshitsi mabang thongcha thongugo da ni sangokzer
1: nakayim thana sushi uchi nunutaka ingtsi kuba nai ayimukzer kanganang pilar thang ibo mabang nung na churi utsi kuba takam lamang tasar kagat ka tukalir iba kagat aruku yimten fellowship misra yimu yimna tsungda mangatrup aduktang nai item kurit apanba asir longchim takchiba sushi inyakba aika iba kagat nu zangsharu ko asir nya khangana tmo chungwa zangaru ko anungji iba kagat nu ngi yimchungma ba yakba khalam sat takchiner asir iba dan kalami taku ko yak cha sushi nai lamankar lam sat takchiner
0: ka dagam kagajlu ba nu niu da tumlang kha ge der thana asunok than yamai lamsa tamdar ka ta kam nong yimchung ma ba yak pa je ka churi ma ba mai ya ka ro ko saka iba ma ba ya asun tu gu lok si sa ts ki sung ima sa chang ram dan la tam si ayin ma ba kha nong ta kar chang a sir kong yak ken ana ali tu lo ka ti rak ta pa ali dang thun sang ti si a ni er lokti ai khati yari tang saga tama chung ba tang akam ba ke abam san lu dan no ibayen thang chimbi rang ni khlim than kar tham dang nanuki malung ra uzya ru khwe marang tang ti ta song dang bar nu ki malung swa malano unuk me chi truk ribar ni kam yim si chamir tanuri yim chayang er uzi bizi ya ni ru wa tubu tawan nung yama chak jataner iba bato lo kwa yung zak iba mabang nung ni sendep takidak nung tanala da mesya loa unuk acak jepa datuk mesya sarasatam tang ni parnuk tang chugu raraba ananang taasi tang hitapa si tan napurtam tani shirtam kanguratam parnuk acak nuktakar tikhamakhanga parnuke yamayashi parnuke unuk lepa marurabangla unukya raramawatsa saka parnuke anu unuk lepa rurabangla unuke parnuk thananu raratsa ta tikhamakhangar parnuke nangzakaliasa anungji thananungi sarabangla leptapa mawatsa ta zangashi tapar ibari babal thamar kalan anu ibarikam anukho darna ibatawon nung bible sadia ga tsitsi yutsaru ba ibaya changa dubwa se chang chungda nung meba message anana thana yimchung nung le anu uzi dubu samjirana alumang kha nung aliya ki raktapa jaga palala nung mendeper alidang nia ne kha mer ula ga cha alu bang nong ye alu dang gedi meng tim jin ni unuk than de bu ra ra tap ts anu ji gji ba na da ro da sin wa ro da shi ge nan de ji sin de ber long a zung ts ma bang ni yim ni ma shi er long to lu ka ti to er sa ra sa dam o tsung ram aliya na myung unuk ki bor ma s anu ji utila nong er

0: Asuna ki radio talk sundong nga shiko aro manani radio mabang chukwa community mitsir bunga tongba na klami aki dhizir bu tsin sundong nga shi tsi asu ipa sundong nung bintanga ng shi uma achanga sengkin rongmang intang utsi tatsa ya shi ba nga shi tsi
1: Sir, ayer ga sengkin rongmang la asu bu pa matam sang chi puna sang Tena matama aru. Sawa tena matama aru da. Jogo asangu ba. Tapu nongar tua ki ayir la dunji mali raksin. Maki raksin. Ano je jogo shisa datam nong. Tena champi tapir. Aya lima nong ya ni talima chunga. Da. Jashya li dangji bai jogo. Basa sa babu. Azok nong. Lisa ki susita siti da bai lamtik. Anongji kanap tana atunga choko alu yauda alu la mangnong kan tamnora ba kan tana our asir ayir la dang to pa yashir na alu alu longi tatoksa ipa chakanongi ipa mataya na kan noktaker niyangi naru akizakayu zizu Sung at nay a quadroxes, Iba Sungji, Naruji, Naiki Dangi Pener Tuguang, Asir Nat Tugusa, Iba Lamchem Nungi, Lankapok the Nikan, Anguka Rapranga, Da Shir, Tanahi, Billa, Ayer Lapar Luyao, Asir Aji Trang Banglu, yes, Trang Banglu Nung Pai, Yakaka Zer, Pa Mipa Latu, Nakunsu Mipa.

nuktak chung zi ajiba nunga chimta da ajiba imya na itamama la imya khajidang banchiti da sba chakla liroji asnu ge angutsna asir panuk liba liroji kanyungi bala gas nong panugi mitamariyam da tsa asakar asir bipur mitamardan kalami asaya mitamariyam da tsa ji panugi machangra dana buba dimtam jimishin ba nong da tsak tsa aliba inang shi go na asir itam Tetapi sedemikian jika jasa panutan si alit dasar bangla autistic disorder agi syangar ya nuklang nung udang tenam tak cimbisin depan nung na tim demali bangutz imi agi udang tanurka na kemjungar selimpo bay u rupte tam cimbiyong a udang ulado ka bay cimbin zitu cimbiar sendu na saka autistic disorder agi syangar ya buku udang asun gir bangtang dia iba turun lupa ya bay ita dirty Junga Audanga Asnugi Mangutsana Anungji Zrapurdum Aigadi Danurakji Iba Dern Lukbaya Menwa Matang Shibayung Muzugi Diariji Pusha Bener Aru Asir Iba Shirangba Kuli Tachangja Muzung Bupa de Diubaji Iba Umjimbidat Ba Menwa Mjimbidat Ba Yalir Gum Anadashinung Anu Danuri Ujangkata Madokta Ba Angutsana Kardakbo Musrabangla Udang Itam tanur dem yagi uji chimbi de yunga aiben de tizi ji mangade de dang chimbi za gok na asir asnu gi pa nokdan gudang uji chimbi de ba sinsak asum sim rang de asnu gi chimbi ba den du kacha de sinsak de makai na misra bang la dang ada de du makai odang panu gi panu chimbi na zi dang chimbi ba asnu gi angu zi asir panu gi uchang ta bu bala la ji dang ai ga anga zi da agam za gok na saka Uchang dem do panuki uren kamana, jimbizzi, panu asuji tasakasir. That is zagi, ni ji junger, da asnugia shir, not ni ji junger, saga panuki buda, na ji junger, dang ashizako. Mr. Bangla panuki, uchang dem angazarubado, jimbita darubado, tanem tanem mibu anu panuki, idem do amadoha agamzako, na? Asir panuki, temila urendem, na? Ingimanang jo da idem demila urendem asibaya sanga aiben angad zasakarna asir aiben panuki uya lepteta jibiz nung tasaktak zangu ba na asnugi aibaji kanga puluangu z asir kesa imya kadang musa kesa ula kadang panuki amsia dedi uji asnugden jibiba aibaji asnugi angur dasin buba nung tim dem alibaji kesa musa lepshalang yaga Aliba imya kar inang ni shugo na masra pa nugi dang inya kaliba kar mabaran changra ba aso iba nungya pa nuk takji ano dimdamji kaji sa lir dasra bang la imya gi udang tanuka gam ka shi asa dang bo bay gidang asaya ba na dois dam das ba ya idam niya tabu pala la am shiza changra na tanuri udang aji kanga dang dasin dasin ji agya saya zi kanga changra Saka autistic disorder, that's by Danur Megibo, idem dimdem alir Megibo, imyaka nungdang teti, by amshalibaka na, udang usutka. Epachidang amshi dasses, panugi dasn dasn ji amsha asayazu majangra. That is zagi, Danurka garinung, tetsung dalungba ya, longsha liba, panonum do, asnugi amshi zagazunung. Chugu baya adu tang te di long xia li di da si zi. Na tang a asaya zi asa aga zi yung a pa nugi adu ma chang ra zi. Anu, idem danu ya gi imya kar le pshiba masra penshibit penshiba ji asa nugi angu zi na. Pa nugi daka madan nadang li ba na iba ba imya ji. Masra bang la adu tang pa nugi tukulak agi adem nung lur masra jara nung ji war dong xia li dang li ba. Masra temang ajunga menden na li ba idem amala imya ji orang repeat sadang inya khaliba ji aiben asni gi anguz na anu item danur dem ya gi milin jaliba ya kanga magine da asni gi anga zugu na das nong kutang panu gi kitang nong de milin shi ka rang angu ji da ji shi za gi orang kitang aliba menden ji de ti ayuba de sim nong ji mas sa ga orang de zi klin jang ain shi nong panu gi iba ji kanga rang magine zna asir Kita jinji doktor kita sendiri belanja sahkan nongna asnuk tu, baru ni iba aja, mama longzi. Anu sih, item tanur demi aje asyibama,
kasa imya ka dang misra dang libali rote dinya galiba ka dang pensha

Asnuki tetsertum sundong nong kandam atin bang atake imanini mapang pongwa ku mnit samradong bada kalami kuhi manungi awo sang asr sundong palalatum yopa ang asitza ipaya akashwani mukukchong.

0: Tang ipa mabangnong, nilitakam kachi aki anni shidakcer da asiba unaktak achimdakar, ayin la asir medemra achanga shilam akiba angashitze.
1: Ayin, na chungha dang lir sidi ya?
0: Chungha dang lir ako.
1: Oh, tanabu anaka lamia chortoba lir chi? Nilitakam kachi aki anni shidakcer da asiba unakya, kanchimbya mandini?
0: Haija, aji unakta chungha da niya pilamir. Asir aji kanga tungtipang ka ako. Ni ipa amala unakchi mapangta langka nungi angazik na aliba kena tanin mapangta chungka angono kaanang pinlardi ya.
1: Haido, asanoka kan kanang mapang angor asar ipa amala unak ya niya nisungka atambo lamsatap na aliba ako ya. Domas kalil liyashi nisungka nagchitong makay aliba ji rongka lamang tuyo ba gol makaba misak talitak maka Dazeng lah. Asanok mim jir ni sung siya takam ji langkatiya ni siya.
0: Hao mitimer, tang nai ni sung takam siya ji langkati anni siya da siya go. Sira anni siya da asiba ujang ji kenrata da siya tak zin rado.
1: Hai ja, ni sung takam siya ji langkatiya ni siya. Dictionary din ba kano, ujang anni siya da siya ya, yamai rata jalir. Anni siya Azok pa masra tuyo pa. Tati shizagi kariyani shiyo nga kuchalang nyo nga ipa mabang nungji nai anishir. Nai azok war asir tuyo. Nedagam nung anishidak tsiba tashi ji kichi dasra tang na. Shisabulo kurt masra dilatit mabang kati anishya li tsakok. Na dasi pa tatalok pa tamajong mamatip pa ditsipo masra Tamang macang jaba kati, anisya li zangu.
0: Hau tang nai anishiba ujang intang ratita asidang ji, niya angatita arugo. Anu mani ni tangka asang nang di?
1: Haija.
0: Asinuk nisung damya imya balala ajanga, asin takamya anishidak ja alitza gok. Anong ji item rongnong asini kanga bulo achuruba kar shidak ziner.
1: Asinuk nisung damya imya balala ajanga, Ani shibaji ai kadang lir. Asibaji ni dat sagya meshide. Ni sung ai gatai zibagi ani shidakzer. Sasa pilamba nungi jinao zimranga. Asir maks min bangayuzi mranger. Asir pano ipa jagi arshiba yungalir. Dai zibagi ani shiba ni sungdam pilam deta ait banam azok dakzer. Pano ki de si banam pano taruzi azok dakzer. Parnoki memede di dang parnok takuk za liba nok tanga parnok sa sa kangshir. Asanokia de si banungi adokba takam. Ajisaga de si banum asan alim pangar li dakta zimanang dak. Zangarmer nakjidongji ne de si bagi suita yu zimagok. Ano nisungai ga de jashi asir ania dokbanum anishi dakser. Parnok de jashi ba tamajung kar nungi mepiladati alinra lir. Tejak siapa ki ani tak coba nisung karibu, bi melongong tang ulla matuki ayur, asal karibu ulla tuwa tangarang asalokser. Item anna prong laya di mas, asal diari mangus. Kar anna macam siapa jagi tetinong, tangar ba iru tak coba tang nungi na iru batu lobaser, na jasi tak sesangji bo joko amatukur bi takam. Yang lo siyao dang, na po da si ba yin dang dang pilan ba nung ang alitza ko. Na da si ba ji joko da si gamo ko. Kaja ya iba ji malin si zizan ma ko. Na mulong nung takku aliba ja ki na dang yiru zizan. Na ajung za su si da si ba nung yi ang azakar bo jiwa doga.
0: Aya hao, niya dang azak ba ay ka dang nguwa aruda ki. Ano ka nang matit narji mani ni dang siyang ni?
1: Hai ja. Ano niyo dang siyong ako sa ako ya? Ni sunga ay ka da tzibwa kaya ni si doctor. Panok tzibwa ba ji takok sa zi ajuro ba tamakok zi ka yimlali ba kanga kurba azok ba kipong nung ayin ba masira ta sudang matok mabrikar ajanga atok ba itam ajanga sa zako. Kaji ajanga sa dier sang da tzibwa kaya ni doctor ba takami Maungka ay ka nungi pa itukar. Kajasir panuki mapa